0: Draman sura ka bo bobo jula seni ci waklina na ala ya la soro ko kura ma jigi ya ka fo na ga juro bina sani nyogon ci sisa nam
1: wa mai sanu an talika la mortan ko men kambi momel kursek ajani an ka lon ko do manga tana wala o se momel deni alila o e fimani di ala deje manda kala ta kala yamun ka amma o dambere la bona le te mortani bi mo site mortani men se ka ken busi ba ye wole politique la hal ni masa ya madi ali nga mortani be man di diego ya ke adina wodi di don masa ka du la bo ku ye mazo se ku sa ali na troje manda la kasro site an ara sifial ya ta ba ku mo do ye bolu bi men fanga ka bu mo arabu lo sa adra fanga di wotu ma mais mortani je mara ko na dil ku ni kan ka baraka sare la kana so so ayo revolte kayla droit sere nga kana ta kele bi kele men di je mara ye maji ce bi ya na ma so debite men ya ensemble ko no wulle ka kan ka sare la te na na je mara ko no mo me fanga la wuri ya bulu se ya bulu o tisra so sara nim ko no la fili bali ala je mara ka ya mo ni ta mortani ro men non dibino ni chen tay bi mo site donya ko tiga la pouvoir compte de la vie deuxième mandat kala ayla salata kana ama dambe la normalement ce o na gagne la trier ni bo ayara sisi ya bala la troisième mandat ko te non te bin mamour tani bla ay bala la mamour tani wala sariya ko nokoro ma bo alban kan siga ko sanse al se kala fana ale chudan mena ibi siga kale amma ko ma ko jatte wali bala ye fa sai kana sai li ko do li ke bala an kun kala bo ya kasiya bo adan di fulan tambulu ka fo diago yanga e bolay me siga kani amaku ni ka le banto e wudila wodi ana siga nan kana maya non tan ni la ni la isalmon ina barake ay tara sitia ko no troisième mandat
0: ayere ma kuma fofolo amasuru nyomo ko naka politique to mo ko doli bi ka kuma fofolo note ayere ma foni abina la ngini kasarati sabananke
1: amaya bele fole riba siga aye moye de la kemina nyefe men di kuma ka anyama bimbi no ta bele fole ya fole men kuma ni masaka ya le kuma ka yo siga sitaro traja manda yini nan ko ti mala fanga ta to
0: ala jakote na ga juru bi mu tira tu ni ani nyogon che e ka bo segu dugura mali jamana na mita dialo fana aklina ne ako jamana nyema yere de maula su o ka jamana don aklina fleni ni kuma ni angala me
2: murtani ñemaw bi feka sare sumba di yele ma pour ge ka seka dofara u ka fanga ka ka seka dofara wati ko foleka parce que munani ya ye fanga politique to do bi boka ko ko dofara jamana ñema ka e sratika ka seko ba ira ka fo lu ka na de bala u ti fe u ka na ka bo juna no yu ti fe ka bo fanga la juna ni ga mu ko be fanga na i karale do ka fembe ka ka seka tu fanga na parce que e ka na de kolo shilendo no ngon me mi fo fanga sina matoni u ka wuli ku jo aku ere kana kere akuma ere ka fodra ka jo akana kere parce que nana na tu keli wati be atelaba abina furko furko de do jamana kono na fara mi politique mom mana fanga soro tro o ba ka mu ko do shuka bla ku ka bo ka kuma ku do ka fara e nyama ka stratika donc jamana de do bi to nyoko foni e kelo ni mi on fakala o te sika ke yi strati mi ta isi ki to e bodi ke me na fara ku mi mana sigi ku be ko do ke o kien la nga nyama o fara fina nyama ka ngu nyele ka ku do dabla yi sanduru ke i bi sika strati flana ngini yi sanduru ere ke ni barangena moko nye bi kula o nye di e kono di mi te o nye di mi diru
0: Mita dialoka vosegu amba la mevara musulakonfu ni yorora awanja i Senegal.